ele shume le motsulo mong hantle fela mamedi metsotso ka mara hore na ya botshelela sonta heng sena nna le wena taba tsa rona fela re tlo bua ka teboho nna le wena re bua ka tebo he re tlo bua ka teboho ho leboha yes ke bua le wena tjena ba bangata ba ile ba lakatsa hore ba tla tsoa ho seng hona ke bua le wena tjena ho nela malapa leng hore ka sena sebaka a hlona mebitsong la hore bana ba sa lebella hore ho seng hona ba tla be ba shota ba tla be ba sa leka ba bina pina ka jeno ba raspelelang fela ka lebaka la hore modimo wa phela nna ke nna le wena mona re kopane hape ke rona bana letsatsi re le bona ke tebo ya pele re tshwantseng re etse dumela ngwaneso ke yona nako fola motho.

ntsotsong ena e mashome a mabedi mothemo tlametswe mmedi re qata ho hatwa ho raina ya botshelela ena ke yona nako eo ka yona ke itseng ka re re tla ke re ke re mmanolle ho hore na thapelo ke eng. Lentswe lena kapa lona lebitso lena thapelo le tswa kae? Hobaneng ho thwe re tshepe thapelo ena ke eng? Thapelo ena e bolela eng ho wena? Ke ka lebaka la eng ha bonga bophelo a re tshepa thapelo? Ke ka lebaka la eng ha morana Jesu a ile a ruta barutuwa ba hae hore ba tsamaye ba rute lefatshe ho ka tshepa thapelo? Ke ka lebaka la eng ha re kena bukeng ya Mateu kgaolong ya botshelela temaneng ya botshelela lengolo le re tshepa thapelo? Ha o kena ka ro ditaba tsa thapelo, o kene bongweng ba hao, o seke wa etsa matlotlosiane empa e be le kunutu la hao le morena. Thapelo ke yona tsela eo ka yona motho a bang le communication le monga bophelo. Thapelo ena ke eng? Ba re ke mmolelle ditsietsi tsohle tse nkgathatsang tsa lefatshe. Motsotso ona o ko fumanang o monnyane fela o kenang le ona o ke iphang ona hore ke be le mmopi wa ka. Mokgwa oo ke kopanang le yena ka ona ke mokgwa wa thapelo. Thapelo ena ke yona transporto, ke yona SMS, ke yona WhatsApp, a ke yona email e mathang ka lebelo le leholo e kenang hodimodimo hona teng mmusong wa lehodimo. Thapelo ngwaneso, thapelo. Kajeno re bua ka taba bohlokwa, bohlokwa ba thapelo. Batho ba bangata ba qala letsatsi ba tletse matshwenyeho, empa Bible e leng constitution ya bophelo ha re bala e re ruta hore karabo ya pele ha se ho tshwenyeha empa ke ho rapela.

Metso tsungena e mashume a mabedi motheme tlametse mehlano hantle re qeta ho hatuwa hora ena. Ya botselela ne re lebelletse hore re tla buisana jwalo ka mona le Pastor Prince. E leng yena a tlatlang a re manollela mangolo a kgethilweng, mangolo a buang ka thapelo. Re batla kutlwisiso e feletseng hore na thapelo ena ke eng. Le nqosa le le ho thweng ke lona le kopanyang puo le mmopi wa motho na ke eng.

ukuhlala kuwe ukuhlala ngwaneso otsajwa lo ke dumi nkokstada are ukuhlala kuwe mamedika jeno re bua ka thapelo seng hona re bua ka taba e leng hore re ne re yutlwe ka mehla le ka mehla go tloga ga sa le sekolong re rutwa hore thapelo ke yona karabo ya tsohle re rutwe ra rutwa ra bana ra rutwa hore dinthong tsohle tseo re di etsang re tshepe thapelo baruti ba bang ba efankgedi ba bangata ba re kgothaletsa hore motho o be le lekunutu le morena o be le moo o buang le yena ditaba tsa hao le yena moo di qoqang teng moo di tshetleyang teng go qollwa lentswe mona ho thwe bua le mong wa bophelo sephiring modimo wa hao ya bonang sephiri o tla o putsa pepenene tlhokomela hle hore ditaba tsena re di nka ka kotlolo bukeng ya Mateu kgaolong ya botshelela temaneng ya botshelela ha o e bala ngwaneso e re empa wena ha o rapela kena phaposing ya hao o kwale monyako o rapele ntatao ya leng sephiring mme ntatao ya bonang sephiring o tla o putsa pepeneneng hai mona Jesu o re ruta hore thapelo ha se pontsho ya batho empa ke kamano ya motho le modimo ha re rapela ka sephiring modimo wa re utlwa ebile o bona se ka dipelong tsa rona mona Jesu wa re ruta hore ha o tlwa tabeng ya thapelo ya nnete thapelo ya nnete ke dipakeng tsa hao le modimo wa hao ya sephiring ya bonang sephiring ya bonang tse sa bonweng yena monga bophelo yena alpha yena omega yena a itse mafatshe le mahodimo yena ya ileng a qala tsohle yeo ho thweng ke qalo yeo ho thweng ke qetelo ho thwe ke ntatao ya bonang sephiring ha o mo rapela ka nnete mme ebile o tla o nna le teboo ho yena o bua le yena sephiring yena ha o putsa pepeneneng

Waneso house sa kena tseba hore ena ke 011 radio at the pulse of Jozi. Re tsa malwena ka kotlulo kwa mona re tshwaretse Pastor Flesh Thobejane lenane o ke fola motho. Ke na lwena la penhle mo lenteng, ke na lwena mosebetsing, ke na lwena tseleng, ke na lwena ka ruse palangwang. Ho seng hona batho re tswa dipelo tsa rona di sa tshwane. Ho seng hona re phaphama maikutlo a rona malapeng a sa tshwane. Ho na le batswang ba thabile, ho na le batswang ba nyakalla. Ho na le batswang ba rorisa modimo ka lebaka la dintle tseo ba di boneng. Ho na le e leng hore ha tswa ho seng hona e ka raka rohaka modimo, e ka raka tshwela modimo ka mathe. E mong ha tswa ho seng hona o re modimo na e be o teng na. E mong ebile o felletswe le ke tshepo ha sa tseba ho hore na na modimo santsane o phela na. E mong a re magidela ha ke le tjena ha ke tsebe le hore ha ke rapela ke tshwantse ke reng. Ha se jwale ke rapela, ha se jwale ke sebeletsa modimo, ha se jwale ke tetse tsohle tseo ke nang le tsona. Ke re ke tsamaya ka tsela eo ke dumelang hore modimo o dumela hore re tsamaye ka yona. Empa bophelo ba ka ha ke bone bo fetoha. Thapelo ye e le buang ka yona ke ya mofuta mang eo nna mohlomong ke sa e rapeleng? Na modimo o amohela dithapelo tsa ba jwang? Na ke ba jwang ba e leng hore dithapelo tsa bona di a finyella mahodimong? Ngwaneso re bua le wena o seng hona. Re kena bukeng ya dibuka, kena constitutioning. Re se re badile lengolo la pele Mateo wa botshelela kgaolo ya botshelela. E sentse re ruta mono ka thapelo hore ha o rapela, ha o tile o bua le monga bophelo, kena sephiring. Re fetele bukeng ya ba Filipi, re kene kgaolong ya bonetemana ke botshelela ho ya ho ya bosupa. Ba Filipi le bona ba netefatsa ditaba ba re le ha e le hore o seng hona o tsoha e le hore pelo ya hao e furalletse ka lebaka la dintho tse etsahalang tsa lefatshe. Re bona diketsahalo tse mpe, re bona batho bao re ba ratang ba utlwisa bohloko ke ba bang. Re bona batho ba sebeditseng ka thata mesebetsi ya bona e tswela boyeng jwalo ka wa ntja. Re bona batho ba se ba fetwetse modimo ka lebaka la ho se bone dikarabo. Bukeng ya ba Filipi kgaolong ya bone temaneng ya botshelela ho ya ho ya bosupa ho thwe, le se ke la tshwenyeha ka letho, empa nthong tsohle ka thapelo le ka thapelo e kopanang le teboho le tsebise modimo dikopo tsa lona. Kgotso ya modimo e fetisang kutlwiso yohle e tla lebela dipelo tsa lona le mehopolo ya lona ho Kreste Jesu. Mona ngwaneso, modimo ha re memele ho phela ka matshwenyeho. Mona modimo o re memela ho isa tsohle ho yena ka thapelo le ka teboho. Ha re etsa jwalo, o re fa kgotso eo maemo a bophelo a kekeng a itlosa. Ha ke tsebe hore na wa utlwa thuto e re fumanang bukeng ena ya ba Filipi. Se ke ithutang sona, se ke se fumanang mona ke hore ha o rapela o ska tla ka ditlacht. Modimo ha re rapeleng re pheleng ka yona, ha re phele ka ditlacht. O re memela hore re tle ho yena ka thapelo, thapelo e tletseng teboho, thapelo e tletseng kananelo, thapelo e nang le tshepo. O mametse the pulse of Jozi, mamedi ena ke yona the heartbeat of the nation. E re pheha ho le shumele metso meraro hantle fela, re ya ho reng ya bosupa. Unapologetic, unmatched, the sound of the city. Oh yeah. 011.

ke ntse ke le ka morutu wa ka ka kono ka mona ke tshwantse ke tlo kopanya jolo kono mona le Pastor Prince ke bona me hala re etse me kai fete me hala re etse me hlolo fela re tlo manolla ditaba tsena re tlo di mamola re tlo di manolla ka thapelo modimo o re memela hore re tle ho yena ka thapelo modimo o re memela hore re seke ra ba le matshwenyego re seke ra phela ka dingongorego empa re nke tsohle ka thabo ka teboho re di tlise ho yena ka transporto ena e bitswang thapelo ke lengolo ngwaneso le ge le fumanang ka kotloloa ho ba Filipi ke ba bone kgaolo ke ya bone temana ke ya botshelela le ya bosupa ba Thessalonika ba bohlano kgaolong ya bohlano temana ke ya leshomele metso e tsheletseng ho ya temaneng ya leshomele metso robedi ke ba Thessalonika ba pele kgaolo ya bohlano temaneng ya boleshomele metso e tsheletseng ho ya ho ya leshomele metso robedi mona ho thwe thabang ka mehla rapelang le sa phetse lebohang nthong tsohle hobane hoo ke thato ya modimo ho lona ka Kriste Jesu. Oh yes, ho thwe thabang ka mehla rapelang le sa phetse lebohang nthong tsohle hobane hoo ke thato ya modimo ho lona ka Kriste Jesu. Oh wow, ngwaneso ke itse ka re nna le wena re bua ka thapelo. Motho e mong o tsoa hoseng hona a se a bile a felletswe le ka mantswe a ka rapelang ka ona, o felletswe ke matla thapelong, o felletswe ke tshepo thapelong. Ngwaneso ho thwe rapela ka mehla o se phetse, ho thwe rapela ka thabo ka haro pelo ya hao, ho thwe leboha tsohle hobane hoo ke thato ya Modimo. Ngwaneso lengolo lena le re hopotsa hore bophelo ba Mokreste bo lokela ho tshwauwa ka thabo, bophelo ba Mokreste bo lokela ho tshwauwa ka thapelo, bophelo ba Mokreste bo tshwanela ho tshwauwa ka teboho. E sitele ha re fete dinakong tse thata, Modimo o re memela ho tswela pele ho rapela, o re memela ho tswela pele ho mo leboha hobane ke moo tumelo ya rona e matlafalang teng. Ho thwe ke ntshe tsohle tse ho nna ke di tlohelle ho yena, ke seke ka ya ho di chat GTP ha ke na le mathata, ke seka ba ka kena dikantorong tsa batho ba phelang ka nama le madi, fela ke role tsohle tse ho nna ke di ise ho monga bophelo ka thapelo. Bukeng ya Mateo e re qadileng ka yona kgaolong ya botshelela temaneng ya botshelela ho thokene phaposing ya hao sephiring sa hao, Modimo wa hao ya bonang sephiring o kgona le ho bona se ka hare hare se ka pelong ya hao ha o mo rapela ka nnete le ka thabo le ka teboho. O mo rapella sephiring o tla o putsa pepeneneng.

athi ba Filipi bona ngwane so ba ibuile taba ba ba ya ya hlaka hothwe ha o le motho ska phela ka diwari o ska phela ka matshwenyego fela o tshepe thapelo ka dinako tsohle Mese tsunyene se sengile e robedi fela wena ngwane so pele hora ya bosupa ke la ka tsa ro nke kenyolwe jwa lokono mona ka sechaba.

Kankeneng Hula Kankani. At the pulse of Josie, it is of course the heartbeat of the nation. Wane sukitse ka rena le wena ka jeno wa bona re kadile ra sheba rena thapelo ke eng thapelong mona re jwetsitswe ditabeng hantse re phetla phetla mangolo ho thwene e qala ka hare ho wena o tshwanetse re pelo ya hao e otlolo he ngwane so pelo ya hao se ke a ba le dikaqa pelo ya hao ha o tla ho modimo bongweng ba hao o bua le yena sephiring sa hao o tshwanetse re o be le teboho ka hare ho wena jwale ke mo taba rona e leng teng a ke mo nna le wena he re tsepa manteng hona teng he ka je tabeng ena ya hore ho leng jwang kapa ho leng jwang o tshwanetse re o be le teboho ka hare ho wena ngwane sukiri nka tsoa o ka tsoa ho seng hona o hloka ha letswe lapeng la hao motho yo mo ratang a se a le siyo ha o tla ho monga bophelo ngwane se tla ka teboho ke re le ha ile hore o tsoa ho seng hona o tswa ile hore ho mafeke feke ha ona khotso la pinle o philang ho lona le la penda ha o le phela ka dingwa le phela ka dinkwa ka dintwa le phela ka dikhwebishano ngwane so etla ho modimo ka thapelo mme bile thapelo ya hao e tsamela teboho ka hare mogona ha o ka sheba mothemotle le thapelong e re rutuweng ke Jesu Kriste ha o imametse hantle ha e qala ka thoriso e qala ka teboho ka kananelo ntata rona ya mahodimong lebitso la hao ha le kgethehe ho tle mmuso wa hao thato ya hao e etswe lefatsheng jwalo ka e etswa lehodimo. Hey!

Amen. Ai, ba iketile nnete ya sala. Ke sehlopha sa kamane ka Lesotho ka harona ha. Au. Motseng ola o tletseng dithaba. Ke bua ka sehlopha kwa nomona Saint Moses Choir. Ba re ho roriswe morena ka mehla le ka mehla. A roriswe ho leng jwang kapa ho leng jwang. Modimo o roriswa ka mehla. Mamedi ke tlotla ke buisana jwalo ka mona hle le Pastor Maredi. Re tla bua le yena ka Jenwe he mothemo tla o tla ba hotle haholo nnete ya sala. Ha re ka ra radio tla ka nnete ke Pastor Maredi Morema yena ke wa ka man ka Beach Acres Tabernacle. Jwale re tla bua le yena re ke rukwe ditaba ka nnete.

esetse ile ile shumele metsi medi fela hona jole mothemo tlepele ho ra ena ya borobedi ke mo ruti maredi ne re bua le yena a mamedi a dibeya a dibeya a dibeya are a kokenye di for kaker o di kenye bophelong ba hao di kenye ka haru ho wena go re o ko shebe bophelo ba hao wa bona haibe ona hana hore modimo o na le di favorites tsa hae ha o nahana hore monga bophelo o na le group ya hae ya batho ba ba ratang o na le kgethollo kgethang ku ka pere kapa o nahane hore mohlomong ho na le ba itseng bao modimo ba sebeletsang ngwaneso sheba bophelo ba hao sheba bophelo ba hao a ko ipopola a ko itshebe a ko bone moo fetileng a dibeya ntate maredi a re ho na le nako bophelong ba hao moo no nahana hore mona ke pheletse ho na le nako moo kile iphumana o kene ka hare o kgatlhakgatlha ya dikoloto o kile wa iphumana mohlomong o kene ka hare o sesa ka hare ho dikoloto nako nngwe o sesa ka hara matshwenyeho a ho tshwenngwa ke bana ka tlung nako nngwe o kene ka hare ho matshwenyeho a hore lapeng la hao ha ona kgotso ke dintwa bosiu le motsheare nako nngwe bophelong ba hao kile wa iphumana mo e leng hore moo kenang teng ntho e nngwe le enngwe le enngwe o e tshwarang ya senyeha moo ebileng batho ba o phelang le bona batho ba namale madi ba hatang fatshe moo hatang teng ba re o na le senyama ba re nyeonyeo ha e le karolo ya sena nna nke ke be ka ba sona ba re ke a tseba se tlo putlang ngwaneso o kile a fitlha nako bophelong ba gao moo kile wa bona gore ka nnete mona ga o sana gore nka tswa le kae ba bang batho ba ile ba hloka go ka popola maphelo a bona ba nka qeto ya go qeta maphelo a bona ka jeno re re ho wena re re sheba morao tseba gore ke modimo wa phela ha o ile wa feta mo o ileng wa feta teng le maemo ao o leng ho ona hona jwale o ntse o tla feta fela ntho ya bohlokwa ke gore o tshwanetse gore o qale ka gare ho wena o be le kananelo ka gare ho wena o be le tshepo ka gare ho wena o tsebe gore monga bophelo o re re role tsohle ho yena ka thabo le kananelo ka teboho le tsohle ena ke the pulse of Jesus ngwaneso the heartbeat of the nation o ho kae moleng a ko ntshware 0751329986 ke batla o nka di voice note tse pedi tse tharo o ko ntjwetse hore o leboha modimo ka eng ho seng hona o leboha modimo ka eng ho seng hona ke re koloi e o e palamang ka jeno ke ka yena ntlo yeo dutseng ho yona hona jwale ke ka yena bana bao ba shebileng makgabonyane ao nang le ona ka jeno ke ka yena molekane yo o nang le ena ka jeno ke ka yena mosebetsi yona o ikgantshang ka ona ke ka yena botle bo o nang le bona ga o tsamaya mane le figara ya ga ngwaneso ke ka yena ke ka yena ngwaneso e ba le tabe e ba le teboho

0: Hallelujah. Untsoma metsi pina monate na timo na hle ntsele Isaac o tsama jwalo kona mona le the mighty messengers ba utla pina monate na timo na bari dipolelo.
1: The only station with good vibes. 011 radio. 011 radio. The pulse of Josie. The pulse of Josie.
0: Metso tsungena e le shumele motsolomo a kamera ho raina ya borobedi mamedi re kena karolo ya boraro e le yona karolo ya o qetela ya fola motho sonta heng sena a selapedi khoding ena ya phato khoding ya agostes khoding ya august ke sonta ha se o ka sona e leng sonta sa pele khoding ena e ikgethileng afrika borwa e leng ghetto e leng khwedi ya bomme re ke no seng hona mamedi re bua ka thapelo re badile mangolo ra phetla mangolo ra phetla ra phetla ra netefatsa ditaba tsa rona hoba no hotwe constitution ya bophilo e leng bible e re balang ena le dikarabo tsohle re buile o seng hona ra re re tshwanela hore ka mehla le ka mehla re ipapise le thapelo re phele thapelong ra bua ra re re tshwanela hore thapelo ya rona motho o yetse sephiring sa hao le modimo wa hao mme modimo wa hao ya utlwang sephiring o tlo kgona ho putsa pepeneneng ra bua ra re thapelong ya hao ho ya ka molao wa monga bophelo molao wa modimo ke hore o tle ho yena ka pelo e hlokileng o tle ho yena ka pelo e nang le thabo mme o tle ho yena ka pelo e senang dikaqa pelo senang dikoti modimo o re o tle ho yena o sena pelaelo empa o na le tshepo e ntle e tileng ya hore seo o se kopang se tla phethahala re rutwa ka mehla ka mehla hore re tshwanela ho ba le teboho dipelong tsa rona re tshwanela ho leboha he o kubonga ho leboha hore fela thank you ke a leboha ngiya bonga ba ya thank you ha o ka wa sheba bophelo ba hao wa sheba dintho tse o fitileng ho tsona o tla kgona ho tseba hore ke nnete hore modimo wa phela o tla tseba hore modimo wa phela o tla tseba hore modimo ha kgethe nku ka pere mme bile mohau wa hae o wa re lekana bohle mohau wa hae ke o sa feleng ngwaneso le kajeno wa mmaka jeno le maemong ao o leng ho ona o seng hona o ntsona le monyetla bakeng sa hore o ka tla ho yena mme o tle ho yena ka thabo o tle ho yena ka teboho o tle ho yena ka pelo e hlokileng e nang le tshepo ya hore seo o se kopang o tla se fumana re tlo bua le bishop wa rona bishop Hilda Ntsoko re tlo bua ka ditaba tsa hore na ebe modimo le maemong ao re leng ho ona re tshwanetse hore ne re tswele pele re mo rorise na le ha ile hore re iphumana e le hore kgale re rapela kgale re khumama ha re bone phetho bophelong ba rona now

antso rono tswele pilo ro ri se modimo ngwane so re tloa phetla mangolo re tlo jwetsa hore le ka letsatsi le ka mohlao le mong o seke wa furalla modimo dula o ntso o na le tshepo ho yena dula o ntso o na le tebo ho yena hobane o tena o bona letsatsi la ka jeno ke ka yena o tena o robala betheng eo robalang ho yona ka jeno ke ka yena o sebetsa mosebetsi oo o sebetsang ka jeno ke ka yena ke tsholo pejana ngwaneso ka re le lelapa le o nang le lona bana ba o nang le bona molekane yo o nang le yena le tsohle tse o nang le tsona ke ka lebaka la hae mohlomong mothating ona ha ke bua le wena tjena di tsamaya cokai di tsamaya ka mokgoletselo o sa rateng ka teng empa o tshwanela o robe le teboo ka re ho wena o seke wa balabala he batho re a balabala batho re mehwabadi dipelong tsa rona re mehwabadi maikutlong a rona fela ka jeno re ithutile ho thwe ha o tla ho yena o tle ka thabo ha o tla ho yena o tle ka teboo ha o tla ho yena o tle ho yena pelo ya hao e hlwekile e le shumele metso e tsheletseng hantle fela botsekeng hona jwale metsotso re qata ho hatwa hora ya borobedi a ke tlo molata bishop Ntsoko ke Aushilda bishop Ntsoko re tlo mmotse re re na le ha maemo a le mabe o tshwanetse o no rorise na o tshwanetse o no rorise na e re re molate ka mmina thoko ke lata Jabu Hlongwane.